tivesera fungula radio yako msiku zomseni za nchitatu panzi zuwi na mapindi kumi towera vesere programa ya ndi na iwedi nas tinaonana.

0: Manudum, yavu, inipa nininga ndabwera kale pambutuna mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro apa pando ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu kufunika pa pando.
1: Pando ya ubale, piaka pa kubaliwa. Maria wanga kufunika. Mapikiro nsena na fundi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, hiu nambaru wako, musafunika mwikiba kayao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeru wana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka hiu Maria, tenepe uchenjino lunapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene, unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsemi. Pondu sakoma, nanju katondolesa sa kwa tansiku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Gwerani tioni, usazi waka likuti mbatizati pika, mwambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumila chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi kumi, mafalinya ngakaladruzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja pitokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimu mwenu Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, ya kala mwadidi tae?
0: Ipi kaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutanewa kali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pina karana iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonsene.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji, na chifunano chikuu.
4: Camo no 40, ultra smartphone ou tecno. Câmera son ou 50 megapixels. Não guardado a língua com sua foto de Kumasiku e na Chikumasikati. Flash Snap. E a polícia mandou um NPZIF Pangono. Na inteligência artificial. E na Chico Reserva Caliwapo. Camo no 40. Baciano Cotobola. Bocinha inteligência artificial de Patabassa. Tecno. E sempre Cotoma ou smartphone no África.
5: Afisera kufunika weraniku pandima ya atwe kunzi wapizi chukumulikira pamfuma njira ya Banko ya Musambiki. Iye ndi mpengu wazi tuwera kufunzi sana. Radio Musambiki, Banko ya Musambiki, tuwera kutitizwe chamasu kumulikira pa kutumizira na kubiri. Yafungula mpengu na angu ina chamero Methics. Mwatoma kalu kuiva, Methics, ndi njire wazi inapasa luso nantaba ya kuti antu akwanisi kutumizira na kubiri kubukira pa banku mpaka banku inangu. Kumbukani kuti pansiku muntu alina untaba ya kutumiza kubiri bukira pa internet na njire inangu na chamira USSD. Kumbukani kuti pene papa paswa untaba wakuti muntu pansiku anakwanisa kutumiza kubiri pantengo ya epikwe mazana mawiri pansiku. Machapu apaswambu ntaba, wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kubiri ya kuperingana. Epikwe mazana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasaneo mpapezi nkabi kulipirwa. Machapu kuli mwinchi, safunika basiene kuzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu, ndi ntaba wa Banko ya Musambiki tuwera kutambaru samfuma. Mukafuna kuziwa pezinchi, pitani nchevirano na Methics. Tuwera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri, mukwanisa kunensa, mukwanisa kuchupa, mukwanisa kulipira. izi ndi nzero ya Banko di Mozambique.
6: Quando cozinho com Java, nunca preciso chamá-los para casa.
7: Está quase pronto, mamã.
8: Posso provar, mamã?
9: Sentiu o cheiro lá da estrada?
6: É porque o sabor delicioso e o aroma do caldo Java chamam todos para o coração do lar, sempre.
9: Está delicioso.
6: Java, o sabor que une a família. Java, Java.
10: Hey, Joe.

0: Ndina iwedi.
1: Ndina iwedi. Ndi programa inakufikirani siku zonsene za nchitatu.
0: Panzi zuwiri na mapindi kume kumasikati.
1: Tisa kuzeserani makani.
0: Zinyimbo.
1: Mapindi na pindu pisinji.
2: Pano paradi Musambiki.

0: Manundum, yavu, inipa nininga ndabwera kale pambutuna mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pandu ya ubale, pachaka chakubalwa, na nsiku za didi. Ndinachemera mapikiro angu kufunika pa pandu.
1: Pandu ya ubale, piaka pia kubaliwa. Maria wanga kufunika. Mapikiro nsena na fundisefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, hiu nambaru wako, musafunika mwikiba kayao, penu nyama za mazi, mazai, pa majenu wana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka hiu Maria, tenepe uchenjini ulunapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsemi. Pondu sakoma, nanju katondolesa, sakwata siku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Gwerani tioni, usazi wakari kuti mbatizati pika, mwambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumila chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi kumi, mafalinya kakaladruzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasi ya pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja pitokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondu mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimu mwenu Maria, pondu ndachinja bambaya, bandika mafalinya, ya kala mwadidi tae?
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutane wakali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pia nsene pina kala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonsene.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.
4: Camo no 40, ultra smartphone ou tecno. Câmera son ou 50 megapixels. Não guardado a língua com saponto de masico e na chicumacicati. Flash snap e a polícia maridumene panzit pangono. Na inteligência artificial e na chita reserva caliruapo. Camo no 40, Baciano Cotobola, Bocia Inteligência Artificial, Bipatabassa. Tecno, Centro Cotoma ou Smartphone, no África.
5: A vizera kufunika, weraniku pandima ya atwe kuzi wapizinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Mosambiki. Iye ndi mpengu wazi tuwera kufunzi sana. Radio Mosambiki, Banko ya Mosambiki, tuwera kutitizwe jamaasu kumulikira pa kutumizira na kubiri. Yafungula mpengu ina angu ina chamero Methics. Mwatoma kaliku iva, Methics, ndi njire wazi inapasa luso nantaba ya kuti antu akwani sikutumizira na kubiri kubukira pa banku mpaka banku inangu. Kumbukani kuti pansiku muntu alina untaba ya kutumiza kubiri bukira pa internet na njire inangu na chamina USSD. Kumbukani kuti pene papa paswa untaba wakuti muntu pansiku anakwani sikutumiza kubiri pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba ukuti pansiku anakwanisa kutumiza kubiri ya kuperingana epikwe mazana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasane wa mbapezi nkabi kulupirwa machapo kuli mwinji safunika basiene kuzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi taba wa Banko ya Mosambiki twera kutambarusa mfuma. Mukafuna kuziwa pezinji pitani njeverano na Methics twera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri, mukwanda kunensa, mukwanda kuchupa, mukwanda kulipira. izi ndi nzero ya Banko di Mosambike.
6: Quando cozinho com Java, nunca preciso chamá-los para casa.
7: Está quase pronto, mamã.
8: Posso provar, mamã?
9: Senti o cheiro lá da estrada.
6: É porque o sabor delicioso e o aroma do caldo Java chamam todos para o coração do lar, sempre.
9: Está delicioso.
6: Java, o sabor que une a família. Java, Java.
10: Hey, Joe!

0: Zvakadai mupokeri tiri muchirongwa chongano inonobirikira kubvira kuno kuRádio Moçambique emissora provincial ya Sofala 82501314 ndiyo foni tiri kushandisa panguva ino kuri kudavijana nemwi mupokeri tinoona kuti tano kutungamira alo
1: alo Sacramento
0: Bozinoti zina
1: mukubvira na pastor Felizard Bechala kuno Nyamatanga Metsira
0: zvakanaka Zvakanaka baba pastori Felizardo, mativigirenye kubvira kamutujira.
1: Apa tavigira ngano imwe basi.
0: Ngano zvakaita zvakaitwa.
1: Zvakaita zvakaita majiso mawiri apandira para.
0: Ndi indio iyo.
1: Indio.
0: Tinoti ndi indio.
2: Ndiona ikakabwe kana kabwe kana kuti zindwe.
1: Majiso mawiri apandira bara.
2: Si, ikakabwe kana kuti zindwe.
1: Nada
0: ndara. Maita ushoni mumuka kunanga kuti madisho maviri adalika murambo. Mazomukira kudura zvindwe.
2: Madisho.
0: Mashaisha kuita ibo mugogo ndi madisho.
2: Ni madisho kuduka kwayo mashaisha kuita mu.
1: Yeah.
0: Madisho, matenda.
1: Madisho
2: ten. Imwenije.
0: Imweze.
1: Ndatafika ufangu pakati pa bara.
0: Ndanika ufangu pakati po Jombe.
1: Pakati pa Jombe ya.
2: Dande mtande. Dande mtande.
1: Ndaramba.
2: Ulilimi mkano.
1: Ndaramba.
0: Mpanja.
1: Ha?
0: Mpanja.
1: Ndaramba.
2: Izuva.
1: Naza.
0: Zvakanaka, takuzo zvamunoda. Tikanyi mwenyi kudai munai.
1: Naza ndizo basi.
0: Tidurirenyi, timutekere njedo.
1: Ndatasika upo pakati pabasa ndi Bembenyika.
0: Bembenyika.
1: Bembenyika ya.
0: Bembenyika nzinyi. Ichisena ichi.
1: Bembenyika ndichiro pa nyanzi pa saka zvimwene izvo. Zvisakana tambara pedo kuti ma marane zvisakama pamwepo. Katika ndinga ndinga fuke.
0: Zvakanaka.
1: Tena chakta chenera chenera nyi Bembenyika.
0: Zvakanaka. Waro jedu munojizwa.
1: Ya, dzidzati zvo.
2: Chikandwa cha usengi usengi.
1: Ha?
2: Chikandwa cha usengi usengi.
1: Kandwa.
2: Ha.
1: Kazikonera ndakwana kripesi
0: ya pera. Chakanaka baba Felizardo tinobonga shukuru saranyo shone. Tadavijana na baba Felizardo vava mpurukiro kutungamina musiku zonya masereno mshirongo shongano indi nambirikira. 82501314 ndiyo fone tiri kushandisa panguva ino kuri kudavijana nemwi mupurukiri. Alo. Zina.
3: Zina ndi João Gurukwaro.
0: Baba João Gurukwaro muri kwapi?
3: Ndimureketera Nyamapaza Maringwe.
0: Nyamapaza Maringwe zvakanaka. Matigirenyi musiku huno kubvira Maringwe.
3: Ndamwe
0: Sakramento. Tikanyitizwe.
3: Rongera ngera mudene mwaro.
0: Jiso.
3: Napendera.
0: Imweze.
3: Ndalipiki tarikati G.
2: Msu.
3: Ndaramba.
2: Msuwe yo ha msuwa.
3: Ndaita maji asitujoro zvindaka pangirwa.
0: Maramba msuwa.
3: Ndaramba.
2: Msuwa kwa msuwa olufi kitanga olufi msuwa nada.
3: Nada.
0: Maramba zve basi. Ndakaritikita rakati G. Ndizvona. Ndakaripikita rakati G. Zvakanaka. Tekanyi bwini potichairangarira.
3: Ndenga nombiri zvijwa.
0: Oh, zvakanaka. Tidorirenyi. Ndakari pikita rakati G.
3: Ah. Ndapikita rakati G. Idodi.
0: Dodi.
3: Dodi ya.
0: Ah, mbwani kuenda kusora.
3: Ah, kuenda kusora si.
0: Aha, zvakanaka.
2: Jendo kaiji. Mulimo. Toteka.
3: Tekani, tekani.
2: Shiri makombe, ukachiona ingachuda kuwa.
3: Ungopinda nini?
2: Shiri makombe, ukachiona ingachuda kuwa.
3: Ndaikone.
0: Zvakanaka, ndakumutsvakira kati lerukire padoko. Teka, teka, teka, teka, teka, teka. Mwana wamangu anopedza bani achimunguta. Ndunji ndaramba.
3: Kana nyuchi.
0: Nyuchi ingaita nyenge jiranye zvepadoko.
3: Jingiji.
0: Jingiji mapembera.
2: Mapembera. Imweni ngai chikandwa chikandwa cha usenga usenga.
3: Ana amungaiti mukano.
2: Mukano kudini kwamu. Luzira nyi vapurukiri. Ngenyi maita mukano.
3: Maita mukano ngokuti. Aya baba uri luzira kutonesa vani kwa chikaganya le dejo varori basi.
2: Ah dejo hapo muona dejo basi. Imukano muona basi luzira nyi vapurukiri. Ngenyi maita mukano.
3: Mukano amuombi.
2: Nada. Nada, mukano, mas isaka, mukona saka mukano.
3: Saka.
2: Ah, ndiona.
0: Zvakanaka, baba guru kwaro. Tinobonga zvikuru ane maningi ngokutifonera kumwaita. Saranyo soni.
3: Zvakanaka.
0: Tinoona kuti tano mumwe zvemupurukiri, atito tanari wese. 8251 314 fone yedu.

0: Ano mumeje mpurukiri, alo?
1: Alo.
0: Zina?
1: Zina Vaize.
0: Vaize?
1: Vaize,
0: Vaize. Faizeni?
1: Vaize.
0: Vaize.
2: Vaize.
0: Vaize. Vaize. Pakata wakoni ya papasu, Vaize.
1: Kwa nisaati si kushedea.
0: Zvakana kama TV girenyi kufira chadea?
1: Chadea.
0: Mativi girenyi munenyi mushirongo chino.
1: Sino kutana bigi. Bana varikumuzi vanofamba vari vatatu.
2: Mafinya.
1: Apo mapendela.
2: Mwerizwe?
1: Mwerizwe.
2: Mm.
1: Yena we mweni.
2: Hai? Ah, jedonga ni shiri makombe ukachiona inga chuda kuwa.
0: Mushiripo? Chinoona kuti vato mulipo. Aha.
2: Adwani ko.
0: Tinoona kuti atishadipikwa ni sakuda jana ushoni. Tino chumba shukuru baba Vaiven. Atisha kwa nisikuzwa izwire nyukunu ku Radio Msambiki 82-51-314 ifoni yitiriku shandisa kurukuda vijana na imwe mpurukiri mushirongo chongano inti nubirikira tano mumweje mpurukiri halo bozino tizina ndawe Baba Augusto muri kwapi? Ceramika, zvakanaka. Mativi girenyi kuvira ku ceramika Baba Augusto. Tikanyitizwe. Tinochomba zvikuru botira dajuka. Tisitotazwa indiyo vativigira Baba Augusto. Vakwanisa motifonera tichina museswa munganana kuti tidavijane nemwe. Mushino chirongo chongano indi nubirikira chiri kuzika kuvira kuno ku Radio Msambiki emisor provincial yosofala. Alo.
1: Boa noite.
0: Bozino tizina.
1: Zina mbwana Gunjari.
0: Baba Gunjari muri kwapi? Ndawe?
1: Kamiyava, kamavinga.
0: Mhm. Mativigirenyi musiko huno.
1: Ndinga ndamungira kuno kuta timo chikura.
0: Ngatirizwe.
2: Muto palat.
0: Muto palat to seva.
1: Bazende peja o te ku,
0: eh? Imweze? Hang atent.
1: Gazrina rovia no mamuru juaro.
0: Gazrina rovia no mamuru juaro.
1: Ah.
2: Stay tight.
0: Stay tight. Stay
1: tight.
2: Shaitai.
1: Ndamba.
2: Izuva, ana utimweji.
1: Ndamba.
0: Gazirina rovia no mamrujuaro.
1: Gazirina rovia no mamrujuaro.
0: Ndondo, chousiku.
1: Ndamba.
0: Zakana katakuzo shumunoda, tekanyi mweni. Ndawe.
1: Aha.
0: Tidurile nyi timtekele njedu yo mananga ya kuti gazina rovia no murujwaro?
1: Gazina rovia no murujwaro tibundi saja.
0: Saja?
2: Saja rovia.
0: Rujuja kona jizori kwapi?
1: Hai?
0: Rujuja kona jizori kwapi pa saja?
1: Hai, nguka nyiku ya tiro gara ngukute ngupatari nguwari, mama chitika nguwari, tari nga pakuwa chuka.
0: Zvakanaka.
2: Jedungaji. Chiri makombe akachiona ngachuda kuwa.
1: Alangaji zvinovowe, ndabvira pindo kuvona munenge kuda kupinda vangwana ngandinati.
2: Nada, munacho mumbondo kwa. Pamviri penyu.
1: Ah.
2: Mm.
0: Imwe zvinga iyi, teka, ndavura bachi, uhwendo ushiripo. Ndaramba.
1: Ndaramba nyoka chakuru.
0: Ndaramba, ndaramba.
1: Mazundula.
2: Yo gumisira ngai chipanga chidoko chaula cho.
1: Chipanga chidoko chaula ncho.
2: Chaula ncho.
0: Zvakanaka waruka mu kudarika mumaita mpurukiro gumisira takumpeke jemweze kare taipona ngomiji jomurara
1: kare kuti pona ngomiji jomurara
0: eya naimi mivo
2: maitopona
0: na ijona mijijo
1: ngajio kanaka
2: na tukakatari baundi chona mumiji
0: Makato jiha wa miji jomurarejo. Zakanaka baba gunchari. Galangi pona po timudurire nyumuchizo ngo mfonimo.
1: Brigade, brigade.
0: Mm-hmm. Zakanaka. Tinobonga shukuru ngo kuti fanira kumaita. Waro, takushitofungisa, takakumpiri mchino shirangwa shikawara.
2: Hele, ngataka wakashiwone ngashida kuwa. Ishirevu hapana wadula ndio teka shikandwa cha usenga usenga isaka wadula baba guru guru kwalo ndio teka ishatu kuti chumfana cha matwalisi ishigurumbana wadula baba Lucas mashati ndio teka chirongo mune kumsira kuti chipanga chidoko chabula ncho isimbe hapana wadula
0: shakana kanini jonda teka I murongo muna jadu hambiri yokutanga ngo yekuti mwana wa mangu anopeja bana shingongota ijingiji ya dohwa kuzoti imweni yondateka ngo yekuti ndainda joni kovona juau ndavia kuno ndavona zve juau izuba nokuti mweji ya dohwa kuzoti ndafura bachi huende ushiripo imunazi kare taipona ngo miji jomurara izamu tese taimwa zamu kare Shikanaka tinobonga shukuru shikoro ngokuza kuita mushina chirongwa.
2: Hede zinango ndinda ndo izvonge shikoro tabonga mwese udakale ma progress chinango chwa chongano indiyo mbirikira zvakada zvakaitwa ngachise vana vana vazukuru vakule chizivawo chiningano chini mbirikira chine zvakada zvakaitwa US Ranza Slide Ocean zinango ndinda ndo izvonge shikoro.
0: Wenga pande kwemazo mushina chirongwa ni Jean Sacramento tikuti komuri sana izvakanaka.
3: Idisu naimimi tinobonga ija nombirikira
4: Zvakaita zvakaitwa
3: Indio
5: chikarahwa chapera bani chichikwakwata
4: Ndaramba
5: wapembera